0: Asafo Bisma. E ko bi bra ba ba puo ayiye bra mu. E pe hu ba bi mo fo ma bra ba nko. E pe ti ti be bra. O bu nya wo bi en fi ba bi era. Awrade na mo so ka sa tra ni ma. Ti be ka bi ti awrade ma ayiye bra mu.
1: Mi nya aye no kwa. Na so die mi ni ni sa odi fu bia ni wa pa ye na ko. Isa se wana wa so wa ne so abre.

yabu ati kasta wia kro. Ankro ni wata ubarani. Wia. Yes, paro. Paro katia. Ankro ni ane nebato chungu na yeye. Watumimu. Yoyamu. Wura wupa sa yeye.

0: ebinom nyame ye kawa ana re show on sa edru baby na so o yini chefia na asama to na yendia ya sunya mia watiye mo
1: Jesus.

0: Asafo Besma. E ko bi kura mabu pour a yiri brenu. E pe huma bi mo fofa bara mon ko. E pe ti ti be pre. O bi nya wo bi en fira bi biara. E wa den na mo suka sa tre ni ma. Ti be ka bi ti e wa di ma. E wi brenu.
1: Mi nya e no kwa. Na so bi e mi ni ni sa o di fu bi a ni wa ka ye nya ko pon. Mi sa se wa na wa so wa ni so abre na wo ko ko gu no. One more or no, I didn't tell you. I've been a

Odifo Isaiah woman say, sorry na shrine, na uhain riba, na awradi animonyam apuye wosu. Na shef, isum bekata asase so, na isum kabi akata amaisu. Nansu awradi bepuye wosu, na nanimonyam abedadi. Amen.

Senye yaliye ya tu miya kamini senyanko ponti ya si. Wana kacho fe yaliye na tu ni aduko. Wanyami asamu nungu yuji na unke kansu. Na uti nyami asasa. Yaliye na wawson wana kacho fe yume kwa uu. Wasume diya. Ube sumu wa uo. Ube sumu kwa siya. Ube sumu yohia. Mesu diya mi pesa mi kacho yina misa. Ya wabame diya sa oke kani huwa. Sa omusun huwa. Sa oseki grausuna. Grausuna niya esisa abuda anasi yina na eme piyo piyo. Sa na mi pesa mi kacho. Ya wako mene mi kacho sa. Masa abame tunne nungwa nungwa tuwe numa yeye. Fa yeye manu wati. Ya wako mene mi kacho mi nyesa. Wanwana me kukulu no. Onia. Ma ye mwana mo. Ma ye tamne jatire. My young man is what? My young pedal. My young cocoon. My young father, he challenged him.

ya sa. Enfiti asia no nyango pa pa so ya sa. Na sa asia sa ka sa ka ni hunu. Na esumo e bunu na ni. No nyango pa o mu tu o chi ona ani. No nyango pa ka sa anya hai